0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Yo! Dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka. Karajo nang babo ko. Nang ditinggikan sarantiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isisiriah kapangganti rokok nang sabatang. Minta